0: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
1: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
0: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport o mag-carpool.
1: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
0: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
2: The hits all day. The best mix. From the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.

0: Katiwalaan since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Eurotex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo. Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
2: Masarap.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Dudumteng, tipo pusay, iti ay ayatente di biya. Mabantay lang sa dya, juices, funeral homes. Tanasaya, di pa nagtaripado da, tawang, idasdasita, namak ng man. Huwendo na kurawa, di juices, funeral homes, at adyabil da, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa kada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilucosur, Lascud, Candoy City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, kenti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Juices, funeral homes, rukwa, ken imat matunan, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez, mabalintayo, nga kontakin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-2908, 0927-683-2908 or 0919-991-2188. Juices, funeral homes, si pupunno.

도와줘 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kasi kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta-batas mo!
5: Big Jerry na on Big Sound FM.
6: This is the Big Sound Trip.
7: Nelly 5.9, Big Sound FM at Big Radio, 11:15 is our time! Maganda morning! Yep, it's another beautiful morning. Even though it's light, we're having light rains. What's up, Doc? Mga kaibigan, 26 degrees ang ating temperatura dito sa Baguio, and the chances of rain is 30%, and of course humidity at 74%, and the wind is traveling at 8 kilometers per hour.
8: Very good.
7: Yeah, baby. Yung mga birthday ngayong araw na to, happy birthday to you. And we have many, many, many, many more birthdays to come. Anong meron? May 12. Ito mga kaibigan. In 1949, it is the end of the Berlin blockade by the Soviet Union. Yan, Soviet Union officially lifted its blockade to West Berlin. Ending a major Cold War and war crisis that has lasted nearly a year.
8: Very good.
7: Yan. Mga kaibigan. Anyways, something for you to know. Marami pa po tayong malalaman later on tungkol sa mga pangyayaring nangyari ngayong araw na ito, mga kaibigan. Yep, you can say that again. 11:16 is our time. Isang magandang bagsak. Uy, bago to. Wala akong pake. Alam mo yung mga nangyayari ngayon dito sa ating gobyerno, mga kaibigan. Alam nyo ba? May patakbo-takbo pa si Senator Bato. Natipaklong talagang buhay ito. Diba? Tinarang siya ng NBI. Pero nakalusot pa rin. Palos. Alam mo, madulas talaga. Anyways, basta. Kung may mga whitewash na nangyayari diyan, aba eh, yung mga pera namin, balik nyo. Mga pagninenok ng mga senador, yung mga ating mga political churba. Ha? Buwag na. Nalilihis na ang mga, di ba? Yung mga, ang dami mga news na dagdag, ganun, di ba? Mamaya ay nalilihis-lihis na kung ano mga nangyayaring mga yun. Na ewan ko ba, di ba, ma'am?
8: Very good!
7: Ha? Anyways, basta, masaya tayo dito kapag nakikinig kayo sa 95.9 Big Sound FM at Big Radio, mga kaibigan. O, diba? Tuloy ang ligaya. Pero yung mga iba dyan, wala akong pake. Dito lang siyempre pa, wala akong pake. 95.9 Big Sound FM.

95.9 Big Sound FM, 1127 is our time. Meron tayong shoutout Dini. Sabi niya, hello Sir Jerry, pasoutout naman po, listening here sa Garage Gravity. Purok 2, Ambia Road, Irisan. Yeah, this coming from Dixon Estacio. Yung Estacio, yan, tropa ko ari, si paring Dixon. Aba, eh, kung sino gusto mag-hire ng ban, sabihin nyo lang sa akin. Ah, di ba? Gusto mag-hire ng mga sasakyan. Yan. Ah, around Baguio or outside Baguio. Aba, ay! Sabihin nyo lang. At meron tayong tropa peeps na name it. Anong gusto nyo sasakyan? Kaya lang yung Rolls Royce nakapark pa dun sa ano eh. Sa Igorot Kingdom eh. Pag yun ang hiring nyo mga kaibigan, aba! As we siguro eh, 10,000 isang araw-ari. O diba? Rolls Royce, man. O diba? Pero siyempre, around bag lang, ay, sabihin nyo lang. Yung mga gustong turn around, everybody libot-libot nasa Baguio, mura pa ang bigay ko. Turn around. O diba? Anyways, kay paring Dixon Eustachio, kumusta na kayo dyan mga pare? Maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin. 11:28 hour time, siya maganda pa din eh. Tara na, libot-libot sa Baguio din eh, sa amin mga kaibigan. Dito lang siyempre pa, Big Range na, Big Sound po!

0: Bahay ang kailangan. Dito na tayo sa pinagkakatiwalaan since 1987. Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito. Kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better. Milandes Houseware, for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
1: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Fujitsu, Whirlpool, Mica, Technogas, Technic, Iberflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din sila RCR, aircon, parts, and 20. Dealer din po sila ng Daikin at Totalize. Para sa karagdagan impormasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
2: 0912-229-6720.
1: RSK Appliances, Repair Shop, owned and managed by Rosmi and Richard Rivera.
3: Lulungteng, tipo pusay, iti ay ayatin tayo dibiya. Mapantay lang sa dya, uses, funeral homes. Tansaya, di pa nagparipada, tawan, inasdasita, namak ng wan. Umendo na kurawa, di uses, funeral homes. At tagchapil ta, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken at labay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilocos Sur. Lascut, Candun City, Ilocos Sur. Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union. Uses, funeral homes. Rukwa, ken imat matulon, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Babalin tayo na kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9 0927-683-29 0907-683-2908 or 0919-9121-88 Uses, funeral homes. Si pupuno nga nagserbi nga

0: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
1: Sa araw-araw na stress at pagod, kailangan mag-relax din. Tara na sa Blue Marlin Beach Resort. Isama ang pamilya at barkada at i-enjoy ang aming air-conditioned rooms, swimming pools, jacuzzi, at magtampisaw sa dagat. Meron din kaming outdoor restaurant at barbecue facility para masulit ang inyong pagstay sa amin. Para sa inyong special occasions and events, welcome na welcome kayo dito. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. Like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go! Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Magandang morning pa rin mga kaibigan. Tanghali na pala, 12:25 is our time. Siyempre ko pa rin po ang inilikad, Big Jerry nagugulo at nambubulabog sa iyong pananghalian, sa iyong hapagayan ng mga kaibigan, sa iyong mga sasakyan. At kung ano man po ang iyong pinagkakabarin, nag-drive, traffic, kumakain, talagang sa Ilocano, yun to si Dayo, pakak. Alam niyo ba yan? The word pakak ay isang modernong salitang balbal or slang sa Pilipinas na kadalasang ginagamit bilang expression ng pagkagulat, sakit o matinding emosyon lalo na sa mga trending na meme at social media. Di ba, ma'am?
1: Very good!
0: Siyempre, ito naman ay depende sa konteksto. Narito mga ibang gamit dito ang expression or onomatopoeia. Madalas itong narinig sa mga animation memes tulad ng aray ko pakak! O, di ba? Na simbolo sa tunog ng pagkakauntog, pagkatamod, biglang pangyayari. Ganon, nung naitugtog ka, pakak! Sa Bisaya naman, ang salitang pakak, mga kaibigan, Tagalog, Bisaya, context, maaari rin itong magahulugang mayabang. Yaw, napakapakak mo na naman ngayon. Eh, pakak talaga, are. O, di ba? Nagpapakak siya sa picture. Pagmamayabang pala yun, o di ba? Sa Bisaya, yun ha, sa informal na kahulugan, sa isang usapang ginagamit ito bilang kasing kahulugan ng pumutok o sumabog. You know, this is so funny. Ah, the word pakak talaga daw yung mga kahulugan, are. Huwag itong ikalito, ha? Sa salitang pakak na isang uri ng sinuunang instrumentong pang musika na parang trompeta ang busida. O, paro kaya pag turog ng motor mo, eh, pakak! Ay, naka! Ang dami-daming konteksto, mga meaning ang salitang pakak, mga kaibigan. Mayabang, busina. O, di ba? Ano ba ka? Ay, mga... Ang pakak-pakak mo talaga. O, di ba? Pero ngayon ng lola ko pag sinabi kong, anong alam nyo? Tukak. Ay, naka. 11:27 is our time. We will be pausing for our moneymakers and more music coming right up. Village People. O, diba? At saka yung WhatsApp, diba? WhatsApp! WhatsApp, yan! To all the late cheers, ang kapatid po ang nilikot, Big Jerry on 95.9 Big Sound FM. At syempre, mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM, Jeter San Fernando, L. Yo! Yeah, baby, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Mainit po ba dyan sa San Fernando, L.U.? And of course, mga nakikinig pa rin sa 88.7 Big Radio, Tagbilaran City in Bohol, lalong-lalo na sa Tagbilaran City Public Market, San Fernando City Public Market, and of course, Baguio City Public Market. Yeah, baby. Tayo po'y magana buhay. Don't you ever touch your dials if you would like to miss half of your life. So keep it right here. Big Radio na, Big Sound po!
2: Eksperto at dekalidad ang kanilang trabaho. Huwag mag-atubling pumunta sa RSK Appliances Repair Shop. Nag-i-install at nag-cleaning sila ng anumang klase ng air conditioning units. At nagre-repair din sila ng anumang klase ng electronics at electrical appliances. Service center din sila ng Corin, Everest, Eureka, Foggy Danzo, Beer Paul, Mica, Technogas, Technic, Imerflex, Duel, Electrolux, Minami. Mayroon din silang RCR, aircon, parts, and trading. Dealer din po sila ng Daikin at Total Line. Para sa karagdagan informasyon, pumunta lang sa kanilang opisina sa may Lingsa, katabi ng City Hardware. Pwedeng tawagan
3: 0912-229-6720.
2: RSK Appliances Repair Shop, owned and managed by Rosby and Richard Rivera.
4: Mga
1: katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom po na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi mm-hmm. sabay-sabay po yung suka at saka mm-hmm. tubig na tubig po yung mm-hmm. pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya, magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Di na po umuli.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot-kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadjangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
7: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
8: Best of the best, not the best. Music all day.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.

0: Kakailian, amoyo mo't nga tanta nga panawin. Krisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo itinagit ay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na dato'y krisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Dato'y apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo dato'y energy crisis tayo.
1: The Hits All Day. The Best Mix. From the past.
2: You got it all.
1: Or now. This is Big Sound FM.
3: 95.9 Big Sound FM. Hello! At may ligayang pakikinig. Siyempre kay DJ Jerwin. And to magandang Dena. Yeah, baby! 9 minutes before 1 o'clock, it is now 12:51 on a, it's kind of cloudy and parang mayroong magla-light rain yata ngayong Tuesday, mga kaibigan, May 12, 2026! Yep! Anong iba mga pangyayaring nangyari ngayong araw na itech? Oh, mga kabaklang, ay! Hindi, joke na nining ko lang yan. But of course, the most significant event shifting independence way back 1962. On May 12, 1962, President Diosdado Macapagal issued Proclamation No. 28, which moved the celebration of the Philippine independence from July 4 to June 12.
4: Very good!
3: Ah, diba? Anong meron? The context, from 1946 to 1961, the Philippines celebrated the independence on July 4, and the date of the United States formally granted sovereignty, mga kaibigan. O, diba? The reason why, nagpalit are, the reason for change, Macapagal argued that June 12 was the true Independence Day as it commemorated General Emilio Aguinaldo's 1898 proclamation of freedom from Spanish colonial rule in Cavite.
4: Very good!
3: Yeah, baby! At ang legacy nito, mga kaibigan, this changed later legally solidified the Republic Act No. 4166 in 1964. July 4 was subsequently renamed the Philippine Republic Day or the Philippine-American Friendship Day. Ano pang nangyari, mga kaibigan? Noong 1888 naman, the British Protectorate over North Borneo. Yan, Borneo rather. While the Sultanate of Sulu was in civil war, the British established a formal protectorate over North Borneo or the Sabah on May 12, which is today, way back 1888. And this remains a point of historical and legal discussion regarding the Philippine territorial claims. Ano ba? Ano pang meron, mga kaibigan? Noong the 2026 impeachment of Vice President, in the very recent developing news on May 12, 2026, Philippine lawmaker voted to impeach Vice President Sara Duterte for the second time, with the House receiving 257 votes to initiate a trial, mga kaibigan. Alright! So yan ang mga pangyaring nangyari ngayong araw na ito, mga kaibigan. Anong sagot? Ay kasi gayam! O diba? Ang daming-daming talaga mga isyong nangyayari sa buhay natin ngayon na mga kaibigan, pero hindi pa rin nila matatakpan ang mga pagnanakaw na mga yan, no? Ang daming-daming mga issues na mga whitewash, mga diversion, ah, mga gasolina churba-churba. Eh, wala yan! Kailangan naka ano tayo, ha? Mga Pilipino, kung ano yung kailangan pagbayaran nila yung mga pinagninenok na pera natin dito. Ha? Mm. Saka yung gasolina pala, no? Hindi pala tayo naapektuhan sa gasolina, may galing garapon. Hindi naman pala totoong ano? Hindi naman pala galing sa Iran yung ating gasolina. Anak ng tipaklong na buhay ito, o mga kaibigan. Ako may magpapaalam na kita-kiss po ya, mama. Ha? At tuloy-tuloy pa rin ang ating gasiyahan din eh. We have lots of beautiful music lined up just for you. Alam niyo naman sa amin, mga kaibigan, mula sa pagising sa umaga hanggang sa magtulog sa gabi, ay tunay nga naman nagpapasaya sa inyong lahat. Di ba, ma'am?
4: Very good!
3: Yes! Kaya, Make it a good habit waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM at Big Radio. Yes! Early to bed, early to rise. Make someone healthy, wealthy, and wise. Yan mga kaibigan. At magpapaalam na. Ako po ay naging lingkod, your captain of the airwaves, Big Jerry. Lagi niya sabing stay cool, stay healthy, and stay drug-free. Get to go, kuligo! And always remember, friends, I love you all. At mamaya ako po ay dadalaw dyan at pupunta sa Kepa Links. Ha? Ay, mga tropa peeps natin na nakikinig dyan, ha? Lalong-lalo na sa Alabama Meat Store. Yeah, baby! Dito lang siyempre pa, Big Ray dyan, ha? Big Sound.

0: your day sounds better with your music and your station playing on the background. Big Sound
1: FM! Pagsubok ba ang maglaba dahil sa mahal at di kasigurado ng mga sabon at fabric conditioner mo? Andito na ang sagot sa inyong mga laundry needs.
2: Introducing Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: Bliss Laundry Soap and Detergents. I-bliss mo na lahat ng mga labada mo.
2: Mula powder detergent, liquid detergent, fabric conditioner at fabric cologne nandito.
1: Meron din silang dishwashing liquid, pet shampoo, car shampoo, toilet bowl cleaner, liquid bleach at alcohol.
2: Di kalidad, malinis, mabango at mura pa.
1: For orders, call or text Bliss Laundry Soap and Detergents at 0967-008-8223 or search for Bliss Laundry Soap and Detergents on Facebook.
2: Bliss Laundry Soap and Detergents.
1: Sing Bliss maglaba at magpabango, kahit basta labada mo, i-bliss mo na yan!
2: Bliss Laundry Soap and Detergent is open for wholesale and retail orders.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
5: Wow, galing.
4: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
5: Wow.
4: Nakatulog na siya magdamag.
5: Wow.
4: Gumaling na po siya hanggang umaga.
5: Wow.
4: Hindi na po umulit.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
2: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 24 po.
2: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
1: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
2: Oo.
1: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
2: Oo.
1: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinin ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe, iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon, dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: If you like to be beside the seaside, then Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort is strategically located for a great getaway amidst the busy life of the urban city. We have air-conditioned rooms for your partner and you, or for the whole family and friends. Two swimming pools to dip in, and a jacuzzi for your relaxation. An outdoor restaurant and barbecue facility for your enjoyment. And the serene beach, so clean and refreshing. We also cater for your events and special functions. Blue Marlin Beach Resort at Airport Road, Barangay Kanaway West, Poro Point, San Fernando, La Union. Call or text 0920-620-6337 or 0995-458-8313. And like our Facebook page at Blue Marlin Resort PH or visit our website at www.bluemarlinresort.com. Blue Marlin's the go. Blue Marlin Beach Resort. We also accept credit cards.
2: Oh, I do like to be beside the seaside. Oh, I do like to be beside the sea.
3: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
4: Big Jerry na on Big Sound FM.
5: 95.9 Big Sound FM at Big Radio. Oras natin mga kaibigan, 3:19! Yep! Kunin nga naman, nandito na naman. Magbibigay saya sa inyong lahat. It's me, Big Jerry, all the way till 6 o'clock. Siyempre pa! The big afternoon disco tayo mga kaibigan. At may mga birthday ngayong araw to. Happy birthday! May have many more birthdays to come. Kablawan tayo man pa'y apo na magmalam ka na kayo. Yung mga nakikinig sa 105.5 Big Sound FM, City of San Fernando, LU. Yes, mga tropa nating siyempre ng ating mga comrades Super M, kay Kuya Romy and to Weddy. Sana umaaraw dyan, parang sarap-sarap mag-ano, punta ng dagat, no? Chow, dagat, o diba? And of course, maligayang pakikinig din, mga nakatunin dyan. Siyempre sa Tagbilaran City Bohol, 88.7 Big Radio. Laro na sa ating tropa dyan, Comrade Kuya Bear! Kamusta ka na dyan, Kuya Bear? Yung mga tagapakinig natin dyan, ano gang? Wala ba nag-text sa iyo dyan? Pabati natin dyan, ha? Nawala na yung mga nakikinig sa yung mga, ano yung motor shop ba yun? Katabi mo dyan. Anyways, 26 degrees tayo ngayon. And of course, chances of rain is 45%. Humidity at 74. And the wind, of course, is traveling at 8 kilometers per hour. Light thunderstorms and rain.
6: Very good!
5: Eh, magdala pa rin tayo ng ating rain gears. Ano yung mga kaibigan, sa buong Pilipinas, ang sabi nila ay, ano daw, tag-araw. Ha? Eh, alam nyo naman dito sa amin, the balance of nature sa umaga, umaaraw, labas ang araw, sa tanghali, medyo maulap, yan, bandang alas 3, ala eh, aambun-ambun na, mga alas 4, malas mo pag umulan pa, o diba? Anong abuti mo din eh? Sakit, sipon, ubo. O, di ba? Oh, sabi nila, La Niña. Eh, wala pang La Niña. Ay, hindi pa naman masyado. Ow. Anyways, oras natin mga kaibigan. 22 minutes after 3 o'clock. Tayo punta sa Barangay Pitipipiu. Bagong pandinig sa iyo na ito, Barangay PTPP. O, di ba? Dito lang siya, Big Rage na, Big Sound Pop!
7: Okay, kayo! San ba yan?

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Eurobox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
2: Coffee is life at Cafe Umali. Premium coffee, blended, flavored, single origin specialties, both local and imported, roasted to perfection by artisan roasters. Cafe Umali is FDA approved as import and export manufacturers with 5 branches on key locations in Baguio, Public Market, Hangar Market, Session Road, Mines View Park and Shangri-La Village, with 1 branch in Olongapo Subic and 1 in Angeles Clark. For your orders, call 074-665-6947 or text 0915-445-4416 or through online deliveries. You can also email us at cafeumali@gmail.com or visit www.cafeumali.com. Follow us on Facebook, IG, Tumblr, X and YouTube at Cafe Umali. Cafe Umali, the coffee authority in Baguio, with over 77 years in the coffee business. Coffee from earth to cup. Cafe Umali.
3: Coffee from earth to cup.
4: Nudumteng, di pupusay, iti ay ayatintay libya, mapantay lang sa dya, Juices Funeral Homes. Tanasayahan ti panagtaripalda, na uwan, inasdasita, na magnangwan. Umindong na kurawa, ti Juices Funeral Homes, at agjabilda, sa dya, Diversion Road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union. Ken agdabay sa kada sa dya, Bagmutan, Ken San Gabriel, La Union. Poblasyon, Tagutin, Ilucosur, Las Cud, Candun City, Ilucosur. Pagani, Campo Cabaruan, Tayong Abra, Ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Baguang, La Union. Juices Funeral Homes, Rukwa, Ken Imat Matron, ni Miss Nenita Apilado Gonzalez. Mabalin tayo, nga kontakin 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 08-0927-683-29, 08 or 0919-991-2188. Juices Funeral Homes, si pupuno nga nagserbi na kayo.
5: Akailian, amoyo mo nga tanta nga panawen. Krisis tayo apo ti energy. Sapay kumaapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan no kasano kabayag na natoy krisis apo dita Middle East. Sapay kuma, tapagkaisaan tayo ito'y La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo natoy energy crisis tayo.
6: Big Jerry na. I love you, Big Jerry.
7: I love you too, baby car. Oras natin. It is now 3:35. Ngayong araw na ito, mga kabigan, mga pangyaring nangyari today. Way back 1941, alam niyo ba, science and technology and exploration. In 1941, the first programmable computer, all right, invented by a German inventor. Ang pangalan niya, Konrad Zuse. Yan, Z-U-S-E, Zeus. Hindi siya si Zeus na God, mga kaibigan. He was a German inventor. Konrad Zuse presented the Z3. Yeah, the world's first working programmable, fully automatic digital computer. Yeah, baby! Ah, di ba? Anong sagot? Ay, kasi gayam! Oh, di ba? At siyempre, mga pangyayaring nangyari today din, mga kaibigan, ngayong araw nito, way back 2008, ginginad apo, earthquake, noong 2008. Merong nangyaring something happened, you know, in English. A devastating magnitude, 7.9 or 8.0 earthquake struck Sichuan. And that happened in China, resulting nearly 90,000 deaths and widespread destruction, mga kaibigan. Oh, tunay nga naman. Di ba, marami ng mga inchik. Diba? Silang pinakamaraming tao sa buong mundo. Aba, ito na nga naman isang ugalaang 90,000 ang mga namatay, mga kaibigan, noong 2008. Nakao, tunay nga naman. Aray, ito pa mga kaibigan. Noong 1937, it was the coronation of George VI. King George VI was crowned at Westminster Abbey following the abdication of his brother Edward VIII, mga kaibigan.
8: Very good!
7: Yan po mga pangyayaring nangyari. O, isang magandang bagsak din yung mga lolo-lola. O, sayaw tayo lolo-lola! Para sa inyo! O, yung mga nakikinig din sa Tagbilaran City, Bohol. Ha? Yung mga magagandang probinsyana dyan. Yung mga gandang probinsyana din sa San Fernando, Ilaw. Ay, hindi ka nagpipintas nga mapalasang itaapaw. Para kinyayo dahil ito ang probinsya ng Kuwapa. O, di ba bungga? Para sa inyo ito, mga kaibigan. Siyempre, susunod mamaya na naman dyan. Sorbetero, ha? Kasama ang selos. O, mamang sorbetero, ang laki ng ice cream niya. Bakit sa akin, isang iskup lang? Dito lang siyempre pa, Big Rage na, Big Sound pa! More music in the

0: tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay. Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
1: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
2: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP. Big Sound FM!
4: Let's get jiggy! From 3 to 6 p.m. Afternoon Disco.

Rafa. Just like yours, Papa.

0: make your station stand out.
1: The best of the best music with Big Jerry.
2: Ang galing-galing niya talaga.
3: Okay kayo.
4: Kakailan, amoy mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay kumaapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tay may bagan no kasano kabayag na datoy crisis apo dita Middle East. Sapay kuma tapagkaisaan tayo itoy La Union. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta makrossover tayo datoy energy crisis tayo.

0: Pintuno, wag ka nang isgisit.
1: Si Carla.
0: Ural nang isgisit.
2: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
3: Change your dreams.
4: Build it with relevant and practical education. At BSBT College, your future is our mission. Choose from our four-year bachelor degrees in hospitality management, business administration, and technical vocational teacher education, or enroll in our specialized three-year diploma degree in culinary arts and hospitality management. We offer also skills-based trainings that industry leaders demand. Try our caregiving NC2, healthcare services NC2, cookery NC2, and bread and pastry production NC2 courses.
3: Enroll now! Be your best! Be at BSBT College!
5: Visit our campus at 434 Magsaysay Avenue, Baguio City.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
8: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
7: 24 po.
8: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
7: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos nung sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili po ako sa Max, dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
8: Oo.
7: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
8: Oo.
7: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
9: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
10: Best of the best, best of the best, best of the best,
11: Big Sound FM. Big Jerry na on Big Sound FM.

0: The best of the best music with Big Jerry.
1: 94.9 Big Sound FM, my big radio. Umaambo pa rin mga kaibigan, kaya magdala ng mga payong nga. Iwas sakit. Kulagtit. Mga tugtugan din eh, pampakulagtit. Oh, anyways mga kaibigan, uwian na naman. Yung mga naiwan sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga bahay-bahay, agisaan kayo. Nagisaan kayan. Oh, diba? Siyempre mga kaibigan, gutom na naman yung mga galing sa labas, mga nagtrabaho, naghanap ng pera, di ba? Mga nagtrabaho, ay, mga nagsasara ng kanilang mga pwesto. Maraming masalams for keeping us in your background. And kita-kits na naman kasbu mga kaibigan. Make it a good habit, waking up early in the morning and tuning into Big Sound FM at Big Radio. Ang kasabihan, early to bed, early to rise, make someone healthy, wealthy, and wise. Yeah, baby! Tsaka totoo lang mga kaibigan, ha? Your health is your wealth. Ba't nga natin ngayon lang nare-realize yan, no? Kahit isang truck yung pera mo, initignan mo naman, kisame. Diba? Buong araw, sa buong buhay mong natitira, kisame na lang ang nakikita mo. Kaya make the best out of it. Live, love, and laugh, mga kaibigan. Mahalin ang kapitbahay. Mahalin ang mga kamag-anak. Respeto sa lahat-lahat. At ilibre mo dahil ikay maraming pera. O, diba? Ilibre mo yung mga walang pera, diba? Anyways, lagi kong sinasabi yan mga kaibigan. Anong sagot nyo? Ay, kasi ay kaya! Buonggarod ah! O, diba? Mga pauwi na sa kanilang mga bahay-bahay, ingat po sa inyong lahat dyan. See you again tomorrow, same station and same frequency na mabubulabog sa inyo! Parang nasilsilan yata ng press yung leg ko ah. Kumusta na kayong merienda ni Den at saka ni Jerwin dun sa taas? Ang sarap ng puchero ba yun? Puchero ba yan? Anyways, masarap yan. Uy, pag ganito mga tagulan, masarap ang sinabawan, di ba? Yan, yung puchero. Yan. Mga inalsuman. Ha? Anyways, ako magpapaalam na mga kaibigan. At, uy, di ba sinabi ko pag tag-ulan, masarap yung mga ulam pag tag-ulan, yung mga masabaw. Are, tignan mo, blood control. Isang huling tugtog para sa inyo ang blood control na are. Pero bago ang lahat mga kaibigan, kablawan tayo mga payapo, ang Alabanza Meat Store, the best meat and longganisa in town. They serve the freshest meat in town. Hi to Ma'am Pauline Alabanza Balahadia, to Miss Joanne, to Eddie, Riza, RV, Mario, Albert, Ramir, John Ray, to Lynn, Tala, Dindin, Janet, De La Cruz Family, Jojo Laba, to Rizal, Ricky, and of course, ang Explore Bike Shop. Yeah, baby. Ganyan din pa ang Flying V na lagi nakikinig sa atin dahil kay Ma'am Manager Nelda Apit, Wilson Giancario, and Philip Owen. Ganyan po kay, Sir James Banyaga and Ma'am Faith of Mark Cafe. Ang poging architect, Virgilio Miranda. Kumusta ka dyan, Repa Cool? Bukas ha, traffic na naman. Yung sinasabi ko sa inyo, Tour of Luzon, alas 12 hanggang alas 2, traffic. Ha? No kaya nyo, yung kayo agbuya. Buya-buya. Parang sa loob yata ng... Ang finish line mga kaibigan, sa loob ng country club, o diba? Mahal ang bilihin daw, o diba? Social. Tapos manunod ka ng Tour of Luzon. Hello to Technical Sergeant Joe Mark Avalos and Technical Sergeant Mark Luis Conde ng... Camp Krami, dyan po sa Cubao. And of course, hi to J-Fame Car Aircon, to Boss Mike. Hello Boss Mike, kumusta ka na dyan? Namimiss ka namin, Dinay. Kumusta ka na dyan? So, Boss Mike, and of course, pag may problema yung mga fur babies, ha? Mapaasot pusa. Pumunta lang po sa PNG Vet Clinic kay Doc Peter. Alright, sila po inyong matatagpuan sa Total Gas Station, Albert Marcos Highway. Pag mahaba na ho ang iyong mga buhok, ha? Buhok sa ulo, buhok sa ilong, yan. Aba, let's go! SP Barber Shop, mga kaibigan, ang ating official barber shop na pampagwapo at pampaganda. Pampaganda, siyempre. Malay mo, yung babae din ang pumupunta dun eh. Pero ang haircut niya, lalaki. O, diba? Magpupulis pala. Aha. Hi to the whole staff ko ng SP Barbershop, lalong-lalo na kay Mami Sandra Peña, to Boss Ryan Peña, and to Miss Rana Peña. Hello din sa mga poging manggugupit, mga kaibigan, to Ariel David Tolitz, June Romel Francis, at siyempre Boy Baguio. Ang SP Barbershop ay matatagpuan sa Magsaysay Avenue beside Maharlika Building, Baguio City. Ganyan po ang mga nakikinig sa Block 3 and Block 4 ng Baguio City Public Market, ang Philippine Coastal and River Guard Aggregation 1500 Base Command under the supervision and command of Commodore Emerson Bulldozer Calianta. Namiss ka na, namiss na kita, Commodore. Yan, ang ating Tatay Buldo. Yan, and of course, aking best friend, Captain Ricky Hall. Yeah, baby. Ganon din po ang El Familia Chapter. Kumusta na kayo dyan? At ang... nakikinig pa rin ba ang Heroes E3? Yan, over Camp John Hay. Ay, Camp Henry Allen nga pala. And of course, mga nagpe-pension, mga pibaw, ha? Sa Philippine Veterans Affairs Office, magpakita na kayo dyan, ha? Magpa-update para maganda ang inyong mga pension tuloy-tuloy, mga kaibigan. Pag kayo'y... naputulan dyan, nalpas kang judge, pupunta ka sa Jago, ha? Sa Camp Krami, ha? Camp Aguinaldo pala. Camp Aguinaldo, o diba, yung mga sundalo dyan. Pinabati rin natin ang Cooley Ford E3, yan. Kumusta na kayo dyan? Lalo-lalo na kay Kagawa Dray & Company, Nanay Coors, Nanay Glo, Poging Bob, Poging Maynard, to Primo the Dog, and to Vanilla. Yeah, baby! Siyempre, nakikinig din palagi ang Kingston Barbershop. Yes, ang Tamawan Longlong Residence, nakikinig din dyan. At si Juana Water Delivery 911 kay Poging Edilberto Mendoza. Asan na yung magandang ano ko? Maganda dapat yung bote ko, ha? Dalawa. Hi to Melvin Kabakungan of Department of the Agriculture. Yan, to Jeremy Paragino, to Lian Kabakungan, Joaquin Pogi ng San Fernando L. Yo! Yan, binabati ko rin ang aking sweetheart, to Abigail Hidalgo, sa aking anak na maganda, to Tamia, na nasa ano siya ngayon. Meron silang community service. Yan. At yan, siyempre, nag-nurse yan, mga kaibigan. Nurse, yan. Hi to Terrence, sa aking magandang grandma Loretta Baruela, ang Tablac family, Baruela family, the Kumus family, ang Bistro Enya, to magandang Ma'am Clarence Jean Ordunez. Yeah, I guess that's about it for me. Ako magpapaalam ng mga kaibigan, maraming salams. Ako po yung naging lingkod, Big Jerry, lagi nasasabing stay cool, stay healthy, and stay drug free. Get to go, kuligaw. And always remember, friends, I love you all.

0: listening to only the best radio station.
1: Walang may gusto sa mataas na bills, di ba? Kaya naman, narito ang simpleng tips para makatipid sa kuryente at langis.
2: Gumamit ng energy-efficient appliances, i-unplug ang hindi ginagamit na appliances, at samantalahin ang natural na liwanag at ventilasyon.
1: Para sa langis, magplano ng biyahe. Iwasan ang biglang preno at mabilis na acceleration. Gumamit na lamang ng bike, maglakad, sumakay ng public transport, o mag-carpool.
2: Simulan mo na ngayon. Dahil sa maliit na hakbang, malaki ang ating matitipid.
1: Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: Okay, car!

ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.

0: The Hits All Day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Kakailian, amoyo mo nga tanta nga panawen. Crisis tayo apo ti energy. Sapay ko maapo ta agramid tayo iti dagitay banag nga makakonserve tayo ti energy. Di tayo may bagan, no kasaan, no kabayag na. Datoy crisis apo dita Middle East. Sapay ko ma, tapagkaisaan tayo ito'y launyon. Datoy apo pinagirot ti sinturon tapno kasta. Makrossover tayo, datoy energy crisis tayo.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the past, you got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
3: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The hits all day. The best mix from the past. You got it all. Or now. This is Big Sound FM.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kasi kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Whenever, wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

0: The Hits All Day. The Best Mix from the Past. You got it all. Or Now. This is Big Sound FM.
1: Para di ka na mapagod sa paghahanap ng mga gamit nyo sa bahay, puntahan lang ang La Union Metro Houseware. Kumpleto kami ng mga hinahanap yung houseware, electronics at electrical appliances, kama at mga Uratex foams, lamesa, water dispensers, glassware, monoblock tables and chairs, Urabox at marami pang iba. We are ready to serve you sa La Union Metro Houseware sa corner Ortega Street and Rizal Avenue in front of BDO. La Union Metro Houseware. Purchase 3,000 pesos worth of products and get a free mug. And 1,000 pesos worth of products and get a special souvenir from La Union Metro Houseware.
2: Make your laundry fast and reliable with Go Wash. At Go Wash, you'll get the royal treatment your laundry deserves with our state-of-the-art machines and skilled staff. Go Wash offers laundry services for homes and apartments, commercial buildings, hotels, resorts, and many more. Come and visit Go Wash at Pagdalagan Norte, San Fernando City, La Union. Just contact 09 905-305-4138 and experience the freshness with Go Wash. Go Wash, because your clothes deserve the best.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano ko, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Lulong Teng, tipo pusa, iti ay ayatente tibia, mapantay lang sa dya, juices, funeral homes, tanas layan, tipo nagtaripato da, na uwan, idas dasita, namak na uwan, umendo na kurawa, di juices, funeral homes, at dagyabil da, sa dya, diversion road, Barangay Bilay, San Fernando City, La Union, ken adlabay sa agada sa dya, bakmutan, ken San Gabriel, La Union, Poblasyon, Tagutil, Ilocos Sur, Las Cruz, Candun City, Ilocos Sur, Pagani, Campo Cabaruan, Ayong, Abra, ken ti main branch da, sa dya, Kinabite, Bagwang, La Union, Says, funeral homes, Rukwa, Ken Imat Matron, Ningmis, Nendita, Apilado Gonzalez, Mabalin tayo, nakuntagin, 0908-894-1424 or 0915-513-144-9, 0927-683-29, 0809-273-6832908 or 0919-9921-88. Says, funeral homes, si Pupuno, nga ang serpi,

0: natin ang magandang araw naman na singa umaga sa mga itawis natin na mga kasangga, ha? Welcome po tayong lahat mga kasangga sa ating programang
1: Kasangga at Kalusugan.
0: It's a Wednesday morning, May 13, 2026. Ika nga sa lahat ng mga kaarawan. Babati-bats tayo maya-maya sa mga may kaarawan mga kasangga, ha? Digitay, gagayam tayo, apong atumdungag. Ah, antabay, mga kasangga namin pinamahal at tayo isama-sama na naman sa 30 minutes na ating pag-uusap-usapan. Magkaututang dila na naman po tayo for this morning of Wednesday. Abang tayo ho ay tumitimpla na ng masarap at mainit na Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. At sa mga kasangga natin na mga karpintero, maganda-maganda pakikinig time. Ay magpupukpukan na naman maya-maya. The whole day na naman yan, ano? Kaya balakasin natin ang ating mga katawan. Dapat naka-Mark C po tayo araw-araw, mga kasangga. Alam niyo yung Mark C, vitamin C po natin, mga kasangga, nagbibigay ho ng kalakasan para sa ganun tayo po ay mailayo sa anumang klase ng karamdaman. Kaya sa mga kasangga natin, ang mga lulot, mga lula natin dyan, palakasin natin ang ating mga immune system, ha?
1: Kasangga! At kalusugan.
0: At huwag nating kakalimutan mag-mark si araw-araw mga kasangga. At bati na rin natin ang magandang araw ang lahat ng mga kasangga natin na nakainom na ng kanilang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinam na healthy sa katawan. Yan ang ating Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Tama-tama lamang po yan sa mga kasangga natin, lalong-lalo na yung mga laging nagtatrabaho araw-araw, no? At yung may mga laging pinagkakabalahan everyday. Ito po yung kasangga James Agustin Mariaga. Magandang araw ho sa ating lahat ng Wednesday.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Ang bagong food supplement na pwede sa kalalaki at kababaihan na nagtataglay ng Macarot Extra at Tongkat Ali Extra upang mabalanse ang hormones sa ating katawan. Para sa pang-araw-araw na aktibidad, ito ang Mark A Capsule Food Supplement. Uminom araw-araw para always kang ready, kasangga.
3: Anumang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas. Mula nang kasama ko siya, di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan. Even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan.
4: Gandang natural papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
3: Ikaw,
4: palitawin ang tunay na kagandahan.
3: Gumamit na ng gandang natural papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
5: This is another product of JMR Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar.
6: Trabaho, exercise, jamming with friends,
7: at kung ano-ano pang mga ginagawa.
6: Kasangga.
7: Kahit ano man ang ginagawa mo,
6: kailangan mong uminom ng juice na punong-puno ng sustansya.
7: Ang juice na may halong extract guayabano.
6: Ang prutas na may vitamin C,
7: B1 and B2.
6: Mayaman sa fiber.
7: Nakapagpapababa ng blood sugar.
6: Lalong-lalo na sa may diabetes.
7: It also prevents digestive issues such as constipation.
6: Masustansyang inuming juice?
7: Dito ka na sa purong prutas.
6: Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix
7: with chia seeds,
6: L-carnitine,
7: L-glutathione,
6: and marine collagen.
7: Mabibili na sa mga sari-sari stores, groceries,
6: supermarkets
7: dito sa ating lugar.
2: At ngayon, magpapalit ang ating kasangga.
0: Ito pa rin po tayo mga kasangga sa ating programa Kasangga at Kalusugan. Uy, binabati ko pala isang magandang araw. Itong mga kasangga natin na laging tumatangkilik sa ating programa, laging nakikinig sa atin, ha? At laging nagtetext sa atin, nagpapaabot ng kanilang mga pagbati sa atin mga kasangga. Texter 15622, maganda-maganda pakikinig time sa iyo at maraming salamat. Kaya Texter 56 50, good morning to you at maraming salamat din sa inyong pakikinig ngayong araw na ito. Itong si Ma'am Jovi, magandang pakikinig time din kay Sir Greg Flujo. Itong si Sir Greg Flujo, suki ito ng ating mga produkto mga kasangga. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon, masarap po yung tayo ay umiinom ng mga iba't ibang beverages, mga iba't ibang klase ng inuman. Pero gusto ho namin ipaalam sa inyo na meron na ho tayong bago ngayon. Itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang tunay na bigas, tunay na wagas. At hindi lang yan mga kasangga, ito po ay binigyang lasa ng stevia. Alam niyo itong pinaka main na meron nito is yung
8: extra ko na brown

0: rice. Alam natin na pag sinabi nating brown rice ay kulay brown. At saka pag sinabi nating rice ay hindi ho pwede sa mga Pilipino na kumain ng walang kanin, mga kasangga. Kaya halos lahat ho tayo ay kumakain ng bigas. At ang pinakamaganda at ang pinakamainam na nakainin na bigas, mga kasangga, kung kakayadin lang din naman ang bulsa, ay ito hong brown rice. Etong brown rice ngayon na mayroon dito sa ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix, mga kasangga, with stevia, ay pwede nyo nang matikman. Pwede nyo nang i-take araw-araw kasi nga ho, it is into a coffee. Okay? At daan it is scientific name nga Oryza sativa origin. Nang origin ito pinagmulan sa may silangang India. Diyan ho nagmula yan. Itong brown rice. At saka meron din sila sa may Myanmar, Northern Vietnam, at saka Thailandia. Yan. Diyan ho yung origin yan, yung pinagmulan yan. Bagamat maganda ho ito at masustansya, meron na rin po tayo dito sa atin. Kaya nga, etong ating bigas na karaniwang kinakain ay yung puti na mataas, mga kasangga. Ano ang carbohydrate. Kaya kung napaparami ho tayo ng pagkain yan, ay hindi ho maganda sa ating katawan. Gusto ho nating mabalanse, pwede ho nating inumin na yan, yung brown rice coffee na yan, na hindi lang kakainin, no? Kundi pwedeng inumin, no? Diba? Merong mga kasangga tayo na sinasabi nila it is already the part of their diet, itong pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia, kasi nga, meron siyang naidudulot na maganda sa ating kalusugan. Kinukontrol niya ho yung cholesterol level ng tao. Alam niyo, pagka sobra ang taba, sobra ang cholesterol ng kahit na anong klase ng living things. Like for example, let's say animals, di ba? Hindi magandang tingnan eh. At saka pag walang laman, puros taba, nadi-discourage ka eh, di ba? It's the same thing with us. Ang masakit nga lang, mga kasangga, pag hindi na-control yung cholesterol level ng tao, ay yan ho ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay ng maagap. Kaya ho tayo ngayon, meron ho tayo nito, nag-formulate ho ang JMR Marketing at kami naman ho sa research team ay patuloy na ibinibigay ho sa inyo ang mga impormasyon. Maganda ho itong brown rice, pinoprotektahan po niya ang pinsala ng mga free radicals na umiikot lalong-lalo na ho ngayon, okay, sa ating lugar. Hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang lugar, talaga namang itong free radical, mga kasangga, ay nakakapinsala sa katawan. At maganda rin ho sa mga may sakit sa puso, sa may yung mga diabetes, may mga ano natin dyan, eh kaya nilagay po natin dito yung stevia kasi yan ho ay maganda rin ho sa isang pasyente na may diabetes. O di ba? Alam niyo po, tumutulong ho itong kaya gustong-gusto ng mga nanay ito eh, itong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix with stevia. Kasi nga tinutulungan niya, okay, ang ating katawan upang sa ganun ay kontrolin ang timbang. So ibig sabihin yan, pag kontrolin ang timbang, pag uminom ho tayo nito, ang ating bowel movement ay magiging regular. Yan ang magandang ano dyan. Alam mo sa mga matatanda, yung mga kasangga natin, ng mga senior citizens, mga nanay, mga tatay, ano, naimbag na bigat yung apo, naimbag ngayon kayo panagdangdangag, narigat na nadagsantibagi tayo, apay, nakapsutan, dagiti, tumtumang tayo. Eh, mahirap, mahirap buhatin. Ano ng ating mga paa pagka mabigat ho tayo masyado. Okay? Babalikan ko po kayo, mga kasangga, ha. Isa pa lang yan sa mga, anong tawag ko dito, ingredients na mayroon. Itong ating Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap po nito at with stevia po ito. Yan yung sinasabi nilang tunay na bigas, tunay na wagas. We're talking about brown rice extract. na makikita natin at matitikman natin dito sa ating produktong Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 coffee mix with stevia.
1: Sa pagpili ng herbal food supplement, mahalaga na masiguro po natin na nakukuha ng ating katawan ang sustansyang kailangan para manatiling malakas at malayo sa anumang karamdaman. Mahalaga ang mga sangkap na nilalaman ng herbal food supplement na iniinom natin araw-araw. Ipinakikilala Mark Capsule Herbal Food Supplement Plus C. Masusing pinag-aralan, inalam ang mga sustansyang kailangan ng ating katawan para hindi basta-basta dapuan ng anumang karamdaman. Ang Mark Capsule ay naglalaman ng mabibisang sangkap tulad ng agaricus mushroom extract na nagsisilbing anti-tumor at nagpapalakas ng immune system, panaba at barley na nagbabalansa ng blood sugar, garlic na nagpapalakas din ng immune system at panlaban sa high blood pressure, turmeric na antioxidant at nagtataglay ng curcumin na nagpapababa sa posibilidad sa pagkakaroon ng heart disease at marami pang iba. Tulong-tulong ang mga sangkap ng Mark Capsule Food Supplement Plus C para protektado ang ating mga kasangga. Mag-Mark Capsule Food Supplement Plus C. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Hello po.
0: Pabili po yung bagong Mark Cafe Brown Rice Coffee Coffee Mix 10-in-1+1 Coffee Mix with Stevia ng JMAR Marketing.
2: Ah, sir.
0: Mayroon yun eh. Agaricus Blasio Moril Mushroom.
2: Sir.
0: Alkaline powder, brown rice extract, mangosteen extract.
2: Sir.
0: Moringa powder, purple corn extract, spirulina powder, stevia, at saka itong katali.
2: Ah,
0: sir? Yun yung gusto kong inumin ngayong umaga eh. Ang sabi baga, tunay na bigas, tunay na wagas. Ay nga, yan yung bibiling ko. Asa na?
2: Ah, sir, community pantry po kasi ito.
0: Kasangga ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix with Stevia ay mabibili sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, at mga butika dito mismo sa inyong lugar. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix with Stevia. Tunay na bigas, tunay na wagas. At ngayon, magpapalik ang ating kasangga. Tuloy tayo po, ito programa tayo ang kasanggad ngunusukan. Dito pala ang tigigiyam kang kamsadyo, Anakyo, James Agustin Baniaga. To ino mo, nga may parehang mga itandanon kada kayo, kadigiti na ay agkakapintas na impormasyon. May panggap pala ang iti produkto ti JMAR Marketing, mga kasangga. At tayo ho'y mag-uusap-usap ngayon, ano? Sino bang mahilig sa atin ang kumain ng kanin? Datayo mo't amin, kad mahilig ng mga itiin na po, inya. That's why, for this time, we want you, mga kasangga, nga matikman itong ating produktong merong brown rice na tinatawag. Kaya nga tinawag natin ito na Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix. Tunay na bigas, tunay na wagas. Meron ho yung stevia. Yan ho yung pampalasa niyan. Talagang kakaiba ang lasa niyan at kakaiba yung kanyang naibibigay. Ha? Ma'am Ami, na kagandahan ng ating katawan. Good morning kay Kuya Efren Baginon. Naimbagay ka pa nagdagdagag, sir. Kay Ma'am Milani, kay Sir Arvin. Ganun rin kay Ma'am Mila Luz Calma. Yan, magandang-magandang pagkikinig time po sa inyo habang umiinom po kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix with Stevia. At yung mga iba natin na mga kasangga na ngayon nakikinig nanonood sa atin, yung mga benepisyo ho ng ating iniinom na mayroong brown rice, mga kasangga, ay napakarami. Bukod sa tumutulong upang kontrolin ang timbang ng ating katawan, pinipigilan din po niya yung mga cancer cells na yan para maiwas po tayo sa anumang karamdaman. At hindi lang yun, yung matindi rito, engineer, yung pinipigilan ang neurodegenerative complication. If you're going to talk about neuro, we're talking about mind, we're talking about the brain, okay? At yung mga hindi makatulog, kakaiba ho. Ito nga yung kakaiba sa lahat eh, ng ating mga produkto dito sa JMAR Marketing, mga kasangga. Na pagka humigop ng kape, yung iba hindi makatulog. Yung sa atin naman, nakakatulog tayo kasi tinitreat po niya yung insomnia na yan na dahilan ng yung panghihina, dahilan ng kuminsan parang groggy niya hanggang nakaturog na nasaya at gayon, dati na yung produkto tayo akit makatulong na pumintas iti panagturog tayo. Ora di gidya da problema natin, gallstones, mayat da ito yung apo. Ngamin, da ito yung brown rice, one of the best da ito yung klase itibigas, uno bagas nga kuna tayo. Nga kang kanin da hindi pa, dya India, dya Thailand, Myanmar, da kita, isong anong kitkitam, da gidya tattao, dya kat handa nga iso unay, tinalulukmag niya. Ngamin, kukukontrolin na, iti kolesterol na, ore adu iti kanin da nga inapoy, basta brown rice, genuine, agad mayat, napintas iti panagbiag da. Okay? Even the bone, malaki hong na itutulong nitong brown rice na ito. At especially na sa ating nervous system. If we say nervous system, lahat po yan nakakonek sa ating katawan. Yung mga nerves na yan sa maliit, sa malaki, ay meron hong nagagawa itong ating tinatawag na brown rice. Kaya itong lagi nating sinasabi sa research team na tignan ninyo maigi ang nakakatulong sa ating mga kababayan upang sa ganun ipaabot natin sa kanila ano, na iinumin nila ito, okay, para sa ganun matulungan sila. Actually, itong ano natin, kaya 10-in-1 ito kasi meron ho siyang 10 na pinaka the best ano, na ingredients na nakalagay. Kaya naman kami po ay very proud ano, at we're so happy na lagi namin ini-introduce sa inyo, sinasabi namin kung anong effect. Ngayon, kung meron namang maganda na nararamdaman ninyo, pwede lang kayong magbigay sa amin ha, ng inyong mga testimonies. So, di ba? Para sa ganun makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho dito sa ating lugar. Oo. At lahat ho tayo magiging malakas. Alam nyo ba na ang brown rice coffee or itong brown rice mga kasangga ay nagbibigay ho yan ng malakas na immune system. Kayong problema natin, ang mga kabataan, ang mga bata ngayon, iba na, mahina ng immune system nila. Hindi na katulad nung dati. Tayo kasi nung dati, di ba? Talbus-talbus lang inuulam natin. Eh, halos fresh pa nga lahat. Eh, sa ngayon, halos lahat instant. Alam nyo naman, pag sinabing instant, mga kasangga, nakaw, wala hong sustansya yan sa totoo lang. Kaya, puera de los buenos nga kunada, no, at da iti kastapo, nga anak tayo nga mahilig lang ti instant nga makmakanan niya man nga klase nga instant data, surusuruan tayo ida nga mangan iti nasayat na mangan iti healthy foods nga kuna tayo. Kaya inilagay natin dito itong brown rice ito mga kasangga para ho lahat tayo ay makatikim, hindi lang sa Myanmar na kanyang pinanggalingan, hindi lang sa Thailand, hindi lang sa India, maging dito sa Pilipinas. Pero actually itong produkto natin mga kasangga kung saan saan na ito nakarating, diba? Dahil nga ho sa ganda na naidudulot niya sa katawan ng bawat nilalang. O, diba? Eh, eto mga kasangga, alam nyo, ang brown rice nung araw, yan ho yung ginagamit ng mga nagpapadede, yung mga lactating mother. Oo, kasi alam nila na maganda yon para mag-produce ng milk para sa kanilang mga babies. At ang maigi pa ito, mga kasangga, alam nyo ba na yung brown rice na ito? Naglalaman ho ng antidepressant itong brown rice natin. Kaya, kung napapansin ninyo, ano, hindi ko na po anuhin, i-exudge, ayaw naman namin yung exudge, pero lahat ho ng mga ingredients na mayroon tayo sa mga produkto ng JMR Marketing, and even this Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Stevia, mga kasangga, ay halos lahat extract. Kung hindi man powdered, yan ang kinukuha namin. Kasi gusto namin maihatid sa inyo yung tamang lasa. Diba? Yung tamang sustansya. Para sa ganun, mag-benefit po ang bawat isa sa atin. O, diba? Ganyan lang ho ang ano namin, ang aming layunin. Okay, dogs, mga kasangga, yan ang ating usapin na naman ngayong umaga. Babalik po ako maya-maya po.
1: Ang paglilingkod sa komunidad ay isang malaking karangalan. Narito si Ate Eleanor, isang barangay health worker.
3: Ako po si Eleanor Balyon ng Barangay Adinto, Santo Domingo, Albay. Ako po akong barangay health worker ng Adinto, Santo Domingo, Albay. Ako po ay 61 years old ngayon. Ako po ay gumagamit ng My Cafe Brown Rice. At ako po ay masiglang-masigla ngayon.

0: kayo. Kahit po ako ay 61 years old na ngayon, nakadapat duty po pa ako sa barangay. Kasi po ay isa po akong barangay health worker.
1: Mabibili mo na ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix. Tunay na bigas, tunay na wagas sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
2: Ayon sa pananaliksik, ang hair loss ng kalalakihan at kababaihan ay isang napakalaking problema sa sambahayan. Kung minsan, parang simple lang naman. Kaso nga lang, malaki ang pagnambuhok sa hitsura ng bawat nilalang. Kasangga, alam mo ba na ang Soap Palmetto ay hindi lang nakakatulong upang mapalakas ang testosterone level ng ating katawan, kundi nakakatulong din na maibsan ang paglagas ng buhok, hindi lang sa kalalakihan, pero maging sa kababaihan.
1: Kaya't mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw
2: para always looking good, Kasangga.
3: Umaga na naman. Toothbrush? Check. Mark Cafe? Check. Kain? Check. Mark Capsule Plus C? Check. Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 with Stevia. Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia. Bukas naman yan. Mark Stevia Food Supplement? Check! Kay Mama at Papa yan. Aha! Lalabas na pala ako. Mark Shield Disposable Face Mask? Check! Ready to go na!
4: Sa araw-araw ng buhay mo, ito ang pwedeng mangyari. Kasangga, lahat ng produkto ng JMR Marketing ay nandyan na. Mabibili mo na sa lahat ng mga suki mong sari-sari stores, groceries, supermarkets, at butika dito mismo sa inyong lugar.
5: Magbabalik ang ating Kasangga Kalusugan.
6: Ayan mga kasangka, ating napakagandang umaga at magandang talakayan sa oras na ito. Ito na pa rin po ang iyong kasangkang James Agustin Bariaga. Bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Bagamat tayo po ay magpapaalaman na naman ngayong araw na ito. Kaya, binabati ko na magandang pakikinig time lahat na may mga anniversaries ngayong araw na ito. Mga misis ha, huwag masyadong computing o kaya huwag masyadong i-audit si mister, mga misis. Alam ninyo ang mga mister, natatakot din yan sa inyong mga pag-audit. Baka magulat ka na lang, misis, ha? Ang pera ni mister ay hindi mo na makikitang pera sa liit ng kanyang pagtutupid-tupid. Sa kaka-audit mo po yan, ha? Tinatago na po niya yan. Pambili niya ng mga produkto ng JMR Marketing. Yung mga produkto natin ng JMR Marketing, huwag kalilimutan mga kasangga, eto ho'y meron ho tayong listahan ho dito na meron pa pong mga darating na iba kasi. But then again, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang JMR Marketing, kami po ang distributor po ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural, yung Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink with Stevia, yung Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 Coffee Mix with Stevia, yung ating Natural Blend Tea Mix with Mangosteen, and of course, yung ating Mark Capsule Plus C Herbal Food Supplement at yung Mark Stevia. Sa atin ho lahat nanggaling po yung mga yan. Okay? Kaya sa mga kasangga natin na ngayon ay naka-tune in sa atin, meron pa po tayong mga iba mga kasangga na mga produkto po na hindi natin nabanggit. Pero ang isang senyal dyan, merong pangalang Mark. O, di ba? Ganun po yun. Okay, Docs? Eto muna, magpapa-birthday na muna tayo, engineer, sa mga may karawan sa araw na ito.

0: Ayan mga kasangga, sa lahat ng may karawan sa araw na ito, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Okie doks, at ang aming panalangin para sa inyo mga kasangga ay inyong maranasan ang pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Tayo ho'y mga nilalang ng Panginoon, kaya dapat lamang na mahalin natin ang ating mga buhay-buhay. O, diba? Kaya naman tayo sa JMR Marketing, mga kasangga, ay talaga namang pinupush natin ang healthy life, healthy lifestyle. Yan. Dahil gusto ho namin ay magkakasama tayo sa ating pag-inom o pagkain ng mga produktong masasarap ng JMR Marketing. Bukod sa masarap, ay mayroong nutrisyon na naidudulot sa ating katawan. Bago ako mag-say goodbye, goodbye, goodbye ba? Goodbye, engineer. Bago ako bababay sa inyo mga kasangga, eto na muna ha, ang ating verse of the day ngayon in John 14:15. Ang sabi niya dito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Again, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. That is in John 14:15. Bilang isang magulang, mga kaibigan, tanong ko lang, pag nag-utos ka at hindi ka tinupad ng iyong anak, ano bang feeling mo? Pag meron kang pinakausap sa iyong anak at hindi siya sumusunod sa iyo, anong feeling mo? Pag nakikipag-usap ka sa anak mo at hindi kanya pinapakinggan, anong feeling mo? Kaibigan, kapatid, ang ating verse of the day ay ganun kasimple. I know kung anong i-answer nyo sa akin. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Kasi anak po niya tayo. Huwag hong matigas ang ating puso. Huwag hong matigas ang ating ulo. Huwag hong nating hayaan na tayo ho mga kasangga ay gawing matigas ng ating kaaway. Okay? Magmahalan po tayo at sumunod po tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon. So dyan na po nagtatapos ang ating programang Kasangga at Kalusugan. Ako po si James Agustin Baniaga. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mabuhay po kayong lahat and God bless us all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: The views and opinions of the hosts does not reflect that of the radio station and the network. Furthermore, the views and opinions of the guests does not reflect that of the host, the radio station, and the network.
3: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction. Ano bang sekreto?
4: Wala pare.
3: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
4: Dapat tamang oras ng pagkain.
3: Tamang oras ng pagtulog.
4: At tamang oras magpapawis.
3: Para healthy tayo lagi.
4: Gaya ngayon.
3: Tamang oras na para...
4: Oras na para ano pare?
3: Para mag-coffee break pare.
4: Mahirap namang puro na lang trabaho.
3: Kailangan lagi may katuwang tayo.
4: O ito.
3: Share tayo.
4: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
4: Iba ka talaga pare ko ah.
3: Bilib ako sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Ang sarap ng natural.
1: Available
3: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
5: Kung kagamitan para sa bahay ang kailangan, dito na tayo sa pinagkakatiwalaan. Since 1987, Milandes Houseware, living room, kitchen, dining, and bedroom needs. Nandito sa Milandes Houseware, laging may discount dito, kaya sulit na sulit ang pagbili ng inyong kagamitang pambahay. Kagaya ng rice cookers, flat iron, monoblock chairs, Uritex foams, gas stove, toasters, and many more. New and improved, bigger and better, Milandes Houseware for all your household needs. Milandes Houseware, located at Casablanca Building, Rizal Avenue, City of San Fernando, La Union. Pagdating sa gamit pambahay, Milandes Houseware.
6: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done. One God, one family, unconditional love.
7: Wherever, whatever, this is your best of the best. We keep you informed and entertained. This is your Big Sound FM, proud founding member of the KBP.

May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: Huwag niyo akong ipadala sa ICC, bato, nakiusap kay Marcos. Senador Kiko Pangilinan sa sampahan ng ethics complaint dahil sa paninigaw kay Robin Padilla. Senador Bam Aquino, naisalisa ng VAT ang kuryente para bumaba ang presyo.
1: Sa iba pa hong mga headlines, Ombudsman tinanggap ang Senate Blue Ribbon Report sa malawakang baha. 5 senador kay bato sumuko na sa ICC. At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, kikilalanin natin ang iba pang mga international criminals sa kasaysayan.
0: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, nagbigay ng katiyakan ng bagong Senate President na si Senador Alan Peter Cayetano na walang magiging delay o pagkantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte oras na maipadala ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Ayon sa Senate Majority, handa silang gawin ang kanilang tungkulin alinsunod sa konstitusyon. Sinabi rin ni Cayetano na nakipagpulong siya kay dating Senate President Vicente Soto III tungkol sa magiging proseso ng pagdilitis. Sa ngayon, inaayos pa umano ng Kamara ang libo-libong pahina ng mga dokumento bago ito opisyal na isumiti sa Senado. Matatandang umabot ng 257 na kongresistang bumoto pabor sa impeachment, malayo sa minimum na bilang na kailangan para ito ay maipasa.
1: Samantala, aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi siya halos makatulog dahil sa posibilidad na maaresto siya ng International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa war on drugs nung siya pa ang hepe ng Philippine National Police o PNP. Sa isang panayam, direkta niyang nakiusap o direkta siya nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang ipaaresto o ipadala sa ICC kung sakaling maglabas ito ng warrant laban sa kanya. Ayon kay De La Rosa, handa siyang humarap sa kaso sa Pilipinas pero tutol siyang dalhin sa ibang bansa. Matatanda ang una ng inaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga aligasyon ng crimes against humanity. Dahil dito, lumalakas ang espekulasyon na maaari ring sumunod ang mga dating opisyal na sangkot sa anti-drug campaign.
0: Samantala, tumaas ang tensyon sa Senado matapos sabihin ni Senador Robin Padilla na magsasampa siya ng ethics complaint labang kay Senator Francis Pangilinan dahil sa umano'y pagsigaw nito sa kanya sa gitna ng plenary session. Nangyari ang komprontasyon habang pinag-uusapan ng mga senador ang umano ay tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng issue sa International Criminal Court. Ayon kay Padilla, hindi niya raw nakasanayan ang sigawan sa Senado at nais niyang malaman kung pinapayagan ba ito ng rules ng chamber. Matapos ang mainitang palitan, pansamantalang sinuspindi ang sesyon bago rin ito nag-adjourn. Samantala, sinabi naman ni Pangilinan na hindi niya uurungan ang reklamong balak ihain laban sa kanya at pinayuhan pa si Padilla na huwag maging balat sibuyas.
1: Tinanggap na ng Office of the Ombudsman ang ulat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng malawakang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig na lugar. Ang report ay naglalaman ng mga rekomendasyong imbestigahan at posibleng sampahan ng kaso ang ilang opisyal at ahensya dahil sa umano'y kapabayaan, maanomalyang flood control projects at mabagal na pagpapatupad ng drainage at dredging programs. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee, bilyon-bilyong piso ang nailaan sa flood control sa nakalipas sa mga taon pero nananatili pa rin ang matinding pagbaha tuwing malakas ang ulan at bagyo. Binanggit din sa pagdinig ang posibilidad ng overpricing, ghost projects at mahinang monitoring sa mga proyekto.
0: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sabayang napapakinggan sa lahat ng mahimpilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami sa TikTok, Vanguard Balita. Nanawagan ang limang senador kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntary umanong humarap sa International Criminal Court kung sakaling maglabas.

0: labas ng warrant laban sa kanya kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Ayon sa mga senador, mas makabubuti raw kung kusa nang haharap si De La Rosa upang ipakita na may tiwala siya sa due process at sa sariling depensa. Dagdag pa nila, hindi dapat magmukhang umiwas ang isang dating hepe ng pambansang pulisya sa proseso ng batas. Nauna rito inamin ni De La Rosa na nakararanas siya ng sleepless nights o hindi pagkatulog sa gabi dahil sa posibilidad na maaresto at maipadala sa The Hague. Direkta rin siyang nakiusap kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang iparesto kung magkaroon man ng warrant ang ICC.
1: At sa ating pong segment na gawing viral ang mag-aral, kikilalanin natin ang iba pa mga international criminals sa kasaysayan. Alam niyo ho ba o ano nga ho ba ang ibig sabihin ng international criminal? Ito ho ay taong inakusahan ng mabibigat na krimen laban sa sangkatauhan tulad ho ng genocide, war crimes, crimes against humanity at ethnic cleansing. Kapag sobrang laki ng epekto ng mga krimen at libo o milyon ng biktima, pwedeng pumasok ang international law at mga tribunal gaya ng International Criminal Court. Isa sa pinakakilalang halimbawa ay si Adolf Hitler na responsable sa Holocaust kung saan 6 na milyong Hudyo at milyon pang sibilyan ang pinatay noong World War II. Narito pa ang ilang notorious international criminals sa kasaysayan. Slobodan Milošević, kinasuhan dahil sa genocide at ethnic cleansing nung Balkan Wars. Saddam Hussein, inakusahan sa mass killing sa torture laban sa mga kalaban ng kanyang rehimen. Pol Pot, responsable sa Cambodian genocide kung saan tinatayang 2 milyong tao ang namatay. Charles Taylor, nahatulan dahil sa war crimes sa paggamit ng child soldiers sa civil war sa Sierra Leone. At Radovan Karadzic, convicted sa genocide kaugnay sa Srebrenica Massacre. Dahil sa mga kasong ito, nabuo ang prinsipyo na may mga krimeng napakalala na hindi lang laban sa isang bansa, kundi laban sa buong mundo at sangkatauhan. Lagi humakinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at siyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
0: Samantala sa ating paring mga balita, para maipababa ang binabayarang bill sa kuryente ng mga kabahayan, isinusulong ni Senator Bam Aquino na alisin ang 12% value-added tax sa binebentang kuryente sa bansa. Kapag naisabatas ang Senate Bill No. 266 ni Aquino, aalisin na ang VAT sa kuryente na ibinebenta ng generation, transmission at distribution companies, pati na rin ng mga electric cooperatives. Isa ang VAT sa sinisisi ni Aquino na dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente dahil pinapataw ito sa bawat bahagi ng power supply chain mula sa generation, transmission hanggang sa distribution. Dahil dito, sinabi ni Aquino na sa huli, ang mga buwis na ito ay pinapasan ng mga consumer, kaya tumataas ang cost of living at maraming negosyo naman ang nalulugi. Naniniwala si Aquino na malaking tulong sa pamilyang Pilipino kapag inalis ang VAT sa kuryente dahil magkakaroon sila ng dagdag na panggastos at pantustos sa kanilang mga pangangailangan. Palalakasin din ito ang mga lokal na industriya, lalo na ang mga micro, small at medium enterprises o MSMEs, at lalago ang ekonomiya ng bansa. Layo ng panukala ni Aquino na amyendahan ang Sections 108 paragraph A at ang 109 paragraph 1 ng National Internal Revenue Code para hindi patawan ng VAT ang pagbenta ng kuryente. Bukod pa rito ay sinusulong din ni Aquino ang pagbawas sa value-added tax o VAT mula 12% patungo sa 10% na lamang, na anya'y maaaring magbigay ng medium at long term na solusyon upang maprotektahan ang middle class mula sa epekto ng krisis sa gitnang silangan at iba pang mga posibleng krisis na kinakaharap. Noong July 8, 2025, ilang araw matapos manungkulan bilang mambabatas, naghain si Aquino ng Senate Bill No. 265. Ito naman ay naglalayong alisin ang excise taxes sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law.
2: Vanguard Balita.
0: Mukhang nasiyak si Senator Robin Padilla ng masigawan.
1: Pero sabi nga sa sabi nga nila, 'di ba, kailangan ng mga halal na mga opisyal hindi ho balat sibuyas, no? Dahil trabaho po nila 'yan at at the same time open sila sa iba't ibang criticism o kritisismo at kung patuloy ang mga ganun syempre parte na rin ho ng mga debate, kumbaga, malusog o healthy debate.
0: Pero kung itatry natin na i-review yung video, yung kanilang pag-uusap, talagang ano din, di ba? Hindi rin ganung kababa. Hindi napakataas, pero hindi ganung kababa yung tinig ni Senator Robin Padilla at wala siyang yung karaniwang pag-address na Mr. President o Madam President, di ba? Yung akto na yun, di ba? Karaniwang kasi kapag ikaw ay magsasalita, sasabihin mo yun di ba? Pero ang sinasabi ni Senator Kiko Pangilina, nung mga oras na yun, sa plenary na lang, sa Committee on Rules, pag-usapan. Huwag na sa plenaryo para may magawa. Ang sagot ng Senator Robin, paano pag-uusapan? Yung linyang gano'n, no? So, wala rin yung, kaya siguro, pare-pareho silang may gustong i-stress na punto, pero siguro, huwag na nga lang magbalat sibuyas.
1: Para sa parliamentary procedure, sabi nga nila always address your concerns to the president or to the presiding officer, yeah. 'Di ba? Para
0: yes,
1: kumbaga
0: para walang personal.
1: Diba? Address mo agad sa
0: Nagkukunwari ka na ang kinakausap mo ay hindi yung iyong kadebate. At yan po naman ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito sa Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong morning program.
1: Mamemersulan lang ako kasamang Arman, batiin ko lang ng maganda umaga ang mga taga Philippine Military Academy and yung mga nakilala ho natin, ito si Lieutenant Colonel Dr. Ofelia Beloy ng PMA Hospital at ganoon na rin si Petty Officer 1 Modesto Estrada, Philippine Navy at si Sergeant Orlan Manzano, Philippine Air Force. Maraming salamat for the assistance kagabi. At abangan po ang mga susunod na mga programa sa Big Sound FM Baguio, sa Big Sound FM La Union at Big Radio Tagbilaran City Bohol, ang Big Morning Rush at Big Morning Jam sa 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. Maghahatid po ng saya at musika para sa inyo si DJ Rhyme para po sa Morning Big Sound. So 95.3 Big Sound FM Kawayan City Isabela, samahan naman po natin si DJ Piola at si DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City Cagayan, si DJ Hazel naman po sa Big Breakfast Musika.
0: Muli po mula sa Kabanatuan City, kasama natin sa production si Roel Ragasa. Ako po si Harman Galang.
1: At kasama po sa ating production si Jerwin Palmeda. Ako naman po si Rico John Ferrer mula ho sa Baguio City. Ito po ang inyong Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong paikinig at magandang umaga, Pilipinas!

0: Ohio.
1: Hanap mo na ba ang tamang lugar para sa huling hantungan ng iyong mahal sa buhay? Narito na ang Beyond the Sunset. Ang Beyond the Sunset ay ang kauna-unahang Garden Columbre Park dito sa Cordillera. Tahimik at maganda kung saan ang kalikasan ay kayakap ng kapayapaan. Dito sa Beyond the Sunset, nag-aalok kami ng maliwalas at abot kayang lugar para sa inyong mahal sa buhay. Bisitahin ang Beyond the Sunset sa may Kilometer 7 Irisan Upper Tadyangan Tuba Binget o tumawag sa 0968-883-3919 para sa karagdagang impormasyon. Beyond the Sunset, handang maglingkod para sa inyong mahal sa buhay.
2: Avail of our discount promos. Get 10% off when you pay spot cash or on your spot down payment. Inquire now at Beyond the Sunset.
3: Best of the best, music all day.
4: On radio, online, and on social media, you can find and reach us. Coolest DJs, hit music, and best of the best experience. This is Big Sound FM.
3: Best of the best.
5: More music in the mix.

0: Hindi ko na kaya ang presyo ng gasolina. Ang sakit.
1: Relax, hindi ka nag-iisa.
0: Ay, akala ko ako lang.
2: Mataas na talaga ang presyo ng gasolina, pero dapat walang nananamantala. Isumbong ang anumang uri ng pananamantala sa EGO-PH Super App ng Department of Energy. I-download ang application, pindutin ang report button, i-click ang gas station concerns, at ilagay ang detalye ng inyong reklamo. Maging bahagi ng solusyon. Isang paalala mula sa Provincial Government of La Union.
3: The Hits All Day. The best mix from the past,
4: you got it all.
3: Or now, this is Big Sound FM.